ko ko fanga sente a pitsi ola ke me romi datse ya na na bomme tu sa kan nak tuti mana reclaimed me CBC na lauti.